0: nungor da angle biang thanga ne chor chor nai de ki tongta
1: chini gudal bu phang hada hamsi ba abone kisa slai ri sene hnei gatar sei tongmani ta
0: me asuke kirja gai yak mangrom sai tongai da gudal bu phang sei tongkha bahasa gutamung lena bla sa
1: onkhai mo haike gudal bu phung sei tongman hoi da
0: abone ta nai nai man nang ba ani sai phanom bu khara ge bla ang bono na suke kirja gan hnei sai manya bla sa
1: ang kirima khai bongni asu chinu se kiriwo agiphano ang jesa jena ongbo suji rijangna rokhai musung thaya no